Wow. Glory. Glory.

Before him, we worship.

0: FM. X FM.
1: Exciting!
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: X FM.
4: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
5: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako po si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: pabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Evlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure. And ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
5: Adlaw-adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: FM，
1: 你在听
2: 95.9
0: X FM。Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
0: Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Centum Plus Herbal Oil. XFM. Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikatan. Kate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sao na? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun ka ni. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Hi, Madi. Nayuban ni ha. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
0: Yeah. X FM.

0: FM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod dapit ba? Nya sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Santon Plus Gold kay mao may ingon nila. Moro gyud nakaayos ako sir. Karon, wala na koy bukol sa tuhod. Daghang kang salamat. Tagadigos day ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: XFM.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.

0: Kamusta imong klase nimo?
1: Ay, gani ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
0: Di ba ging nanti kayo pagtambling-tambling? Masakita na imong panty.
1: Wala man nakita akong panty. Ako pag-isalad sa akong bulsa.

0: FM. Exciting!
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all-natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Blasco.
2: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santo Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol na wala. Salamat sa Santo Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision X Plus User, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paletin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po doon yan. Nawala-wala na po itong itawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo
5: Blas Gold. Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santo Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Plus Gold, kinaayo.
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
6: Gusto ka bang mas mo glow ug mas mo bati nga confident matag adlaw? Aniya na ang Bianca's Glow Medical Aesthetic, imong partner sa beauty, wellness ug self-care. Modern aesthetic services, relaxing ug elegant facilities, safe ug skin-friendly treatments ug quality care nga imong masaligan. Kaysa Bianca's Glow, ang imong beauty ug confidence among prioridad. Visit us at DC Building, Aparente Street, Block 4, Barangay City Heights, General Santos City. Call now 0929-473-8009. Bianca's Glow Medical Aesthetic. Glow beautifully. Live fully.
7: Ibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
8: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na kumabi. Libre na biya tuloy sa barangay.
9: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
8: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
9: Na, Nilagyan na pwede, dong.
8: Mama, good. Ay, nga naman.
9: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
8: Ah, bisot pati si papa.
9: Bisot pag yun in town.
8: Dagawa, papa eh.
9: Ah, na, ha. Magpatuloy na mong duwa sa imong papa.
10: Exciting!
1: 95.9 XFM Jensen.
10: XFM. Exciting!

0: FM.
1: Exciting!
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako dahil si Gary. Grabe katas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na inuminom, 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-iipin na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
7: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyelog, akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
8: Good news, mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
9: Ako si Biki, na-assist akong totoy. Kuya Wanjud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat po dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Darling.
11: Hmm.
10: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
11: Alangan, super engine ko ni.
10: Uba? Ipa-check up na, ha?
11: Ha? Gano man?
10: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
11: Hmm. Oh, mauba.
12: Exciting!
4: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.
12: Exciting!

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Santo Glass Gold.
2: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Glass Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Glass Gold.
1: Santon Glass Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handum mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo kung natiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: FM.
1: Exciting! Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitestingan ng Santon Plus Gold. Naulihan ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud dako sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
0: XFM.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Dili ba kumpleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na kaog tulog sa gabii. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Ako si Karen, 23 anyos. Digun na ko masabdan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up na ko, naday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulok ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
8: Tilapia! Tilapia mo diha!
9: Uy, miss!
8: Kuya, tilapia?
9: Tilapia?
8: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
10: Kuya, daddy!
8: Ay, itilapan mo ko ni mo ya!
9: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
8: Bastos juga!
11: Exciting!
12: 95.9 XFM Jensen.
0: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Sundown Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.

0: day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Saldon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saldon Vitamin C.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayong napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Syempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba diyan nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayong pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tago, Mati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc. Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
1: Tsaka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam ng panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede nyong punta, napakarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano? O, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayan, tama.
2: Tumama din.
1: No, magandang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboangin yun na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan man nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Doc, marami din sa mga kababayan natin ang nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago po yun ha. Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po nga tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil eh meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyo pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest ano, na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin ha, na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. No? Also, sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. Ano? So, atin po yung konsulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan ha. Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na ano-ano na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Diba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun sa madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam mo, ang nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Ano? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit. Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Diba pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord.

0: Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm-hmm. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakakaramdam ng parang nasusuka, lalo mm-hmm. na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang naglilin sa umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo mm-hmm. or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding, because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Mm. Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. Oo. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga, kung sa stomach ulcer mm. na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin. Mm-hmm. Magutom lang. Nahihimatay mm-hmm. na. Yan. Naipalatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat na hindi naman nagda-diet kasi mm-hmm. nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alin man po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi mm-hmm. pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong mm-hmm. ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, mm-hmm. dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan.
0: Oh.
1: So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yasuo Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
0: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner?
1: Mm-hmm.
0: Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus mm-hmm. lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or mm-hmm. yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
1: Mm-hmm.
0: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin.
1: Mm.
0: Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive mm. acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-resetan ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito resetan ng doktor, maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication.
1: Mm-hmm.
0: Na kaya nga ito, di ba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito'y pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay mm-hmm. na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, mayroong mga may guidelines ka dapat na susundin,
0: yes.
1: especially to your food.
0: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan.
1: Ako.
0: Ay, into nyo yan. Mm-hmm. Kasi ang sigarilyo nag-ano ng saliva at ng acid.
1: Mm-hmm.
0: So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks.
1: Mm-hmm.
0: Bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office mm-hmm. workers. Wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food.
1: Mm-hmm.
0: Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng mm-hmm. So, para kang naglagay ng sili sa
1: balat
0: mo.
1: Na may sugat.
0: So, talagang magre-react yun.
1: Mm-hmm.
0: Although, it can help pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
0: Nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yan, ha? Pag lumalala yan, daming complication. Ha? Kailangan po ito ay

0: hadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. sugat. Yung minsan yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos, mm-hmm. kasi nga namamagana yung esophagus area nila. Mm-hmm. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Mm, yun nga.
0: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer. Mm-hmm.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niyo, Doc, dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
0: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
0: Oo, may mga
1: kasi
0: tao
1: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
0: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap ang kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Mm-hmm. Because they have the capacity to digest milk. Mm-hmm. Dahil sila nga, yun ang design niya ng tiyan nila. Mm-hmm. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
0: So hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Mm-hmm. Kasi akala natin nagiging okay tayo.
1: Akala natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Mm-hmm. Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
1: In the long run pala.
0: Napapatindi eh.
1: Nako.
0: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
0: Oo, yung supply ng fuel mo. Mm-hmm. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Mm-hmm. Ayan na. Ayan sa mga kababayan, pwede nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. No, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan. At ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi, lagi mo nga sinasabi,
1: yes, Doc.
0: Yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have our set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sikmura. Especially, yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori.
1: Mm-hmm.
0: So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan.
1: Mm-hmm.
0: And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural home remedy, yung repolyo.
1: Mm-hmm.
0: I-blend mo lang yung ika-apat na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kababayan po natin, ha, pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kababayan po natin na meron pong peptic ulcer.
0: Aha.
1: Because number one yan, nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya dok ano dun sa mga ano mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan ang ating Ultimate Trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po ano para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang atin pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang atin pong Ultimate Trio. O, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. So mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
3: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
2: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
3: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako kasi syempre yun nga ang ano eh. Nakakatakot si the long breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Mm-hmm. So nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, wala sa sign eh. Basta nahipo ko lang na ganun, may bukol. So kaya hindi niya ako masagot ng direct.
2: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
3: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yung nag-start na ako kasi nakita, narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Mm-hmm. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol mm-hmm. sa breast o kung saan man. Mm-hmm. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
2: So kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
3: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nung mula nung nakainom ako ng paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
2: Apo.
3: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C. Yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin. Kaya yun ang inano ko, initiltake ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Oh. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Mm-mm. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na nadudo ko. Di ba bagma ano? Kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya nadudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siya ba sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
2: So ngayon, ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
3: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
2: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
3: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santong Gold. Uminom din sila ng Santong Gold, vitamin C at saka D3. Kasi talaga yung ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko, kaya dapat ito di, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ano, para ako kahit na wala namang bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung mga 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
2: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am? Edad at saan po nakatera?
3: Norlin Reyes Orotaco, taga Molino Bacoor. Tapos ano, 60 years old na ako ngayon.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman na po ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis Pharmacare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy.
4: The Secret of Health.
2: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kababayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
0: Kaya nga ang ginawa natin, instead na pagbawalan, ay pinaltan.
2: Ayun.
0: May tinatawag na alternative. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba, na-adi ka sa kape. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha. Para mapatunayan. Kasi marami ito eh. Itong kape natin eh, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, eh, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
1: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako, Dok, wala na po tayong oras.
0: Yeah.
1: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami ano, kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
1: Maraming salamat, Doc. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners. Sa mga nakakabot ng ating pong programa, bukas po muli magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Jensen.
1: X FM.
2: Exciting.
0: 95.9.
1: X FM.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
5: Vision Max! Daghan ang natabangan!
6: Hindi ako mata, sir.
7: Hindi ko kaklaron lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
6: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
7: Moto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian jub ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Nimita 33 Anyos at taga Jensen.
5: Vision X! Sulay ang kaipektibo! Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: X FM. Zambang Vitamin C.
8: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga moinom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit fagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Bye. Inom na tayo. Wala tayong kutay. Bangas ka. Exciting.
0: 95.9 XFM Jensen.
1: XFM.

check-in namin sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kaayong langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuangan nga dunay may langaw kinainyong mami? Kagahapon din ko mi-order kog mami, dunay ok-ok.

0: sila, pre. Nanagan ka ng iro nila sa mga tao, pamakas na polis. Ha? Di-interview sila, pre. Ha? Kung sa may kaliwat sa mong iro doon, ay isog man. Ha? Irumbu ang nanoy.
1: XFM.
2: Exciting!
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything.

0: may vitamin D3 ka pa.
1: X FM.
2: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
1: Mmm, exciting!
3: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
3: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Lahigyod. Basta nakaturbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: mubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: mga butika nationwide.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan nga mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM.
4: Good news mga member consumer owners ng Socoteco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Purok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets, at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhing magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Socoteco 2.
5: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Adlaw, adlaw nagzumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: XFM.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Daghan ang utana nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70? Gano active ba ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
5: Mas lalakas ka pa.
0: XFM.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Nagsigi na kaugo sa busab sa imong skincare routine apan wa gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another product of Yes to Health Incorporated.
0: XFM.
9: Good news mga member consumer owners ng Soko Teco 2. Maaari nang magbayad ng inyong power bill sa mga sumusunod na payment channels. KCC Mall of Jensen, SM Mall of Jensen, Save More Kalumpang at Save More Porok Malakas, RD Pawn Shops, M. Luillier, Palawan Pawn Shop, Cebuana Luillier, Easy Pay Outlets at Click 7-Eleven Stores. Siguraduhin magbayad bago ang due date dahil hindi tumatanggap ng past due payments ang mga payment channels na ito. Itago ang kopya ng proof of payment. Isang paalala mula sa Soko Teco 2.
10: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko ka bisis giatake tungod sa akong high blood. Gi-recommender sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninom ko nini. Ug ako dyan na pamatud-an nga epektibo jud.
11: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: XFM.
12: Exciting.
1: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
13: Bye. Inom na bye. Wala tay ko utay. Mangas ka. Exciting.
0: XFM.

0: Mi Gunning Sweet Music, no?
1: Oh, ayaw mo pita.
0: Nga naman kon?
1: Doon ako yung mabag.
0: Mabag? May pasensya ka. Huwag yung tagoy kalibutan nga. Doon na di aki matagpiki.
1: Basin ibawa ni mong tambalin.
0: Ay, kasayon ang tambal.
1: Aduhi ko siya.
0: Kanabang buwag sa tuwa nga, itapot sa imong lubot niya, dugdugog palubal.

0: Music. Balikan natin yan.
1: Dito lang sa number one sa inyong mga puso.
0: XFM 95.9 General Santos City.
2: Exciting!

0: Chef. 95.9. Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Oy, oy! Express Rewind na po ba katropa? Ang ato ang time capsule sa radio. Yara sa mga katropa, lingaw-lingaw usap, kawan yung inyong Kuya Chris, karong buntaga. May buntag sa talaan, may buntag, may pagmatarihan. Hingnaot ko nga, malipayon ka nga ka-extend na po kaglaing adlaw. Bayan ng kinabuhi ah. Salamat kay katropa, di ba? Ang importante diha, malipayon sa matag adlaw, nagmalampuson kas ginagmay man, pag-abot sa panahon, tagaan po kag dinagko ng mga kadaugan, di ba? Ay, good morning, may buntag sa mga patulog, timbahan diha. May buntag usap sa mga katropa na to, nga maupay pagmata, at least, di ba, nakamata. Og sa mga nag-celebrate sa ilang kanabang adlaw na tawhan, happy birthday ka ninyong tran. Og naginaot nga naa sa inyo ang kapis-kais panglawas ning mga orasa.
3: Happy birthday
2: sa mga nag-birthday. Og syempre sa atong mga katropa diha nga maupay pagdigamo, magpagpag timplag kape diha, kaluka ka te.
1: Kaluka!
2: Ang gamitin ng mga pangyarihan, mami di.
4: Kung gusto sila! Mudating ang kapangyarihan! Ang buong mundo mo tikop sa dagat!
2: Ay, bitaw ba, katropa?
4: Handa na ako!
2: Pinag na humba na ka. Ang ato buhaton lang, pwede tamo text 0962471855 para sa inyong mga gustong ipadangat ng mga awit, mga kantas kagahapon nga dunay mga palaman, nga mga memories from the past, mga katropa. Makatabang ka na ito nga makarelax na gamay, ma-refresh kaya puno na kayo o kanamang daghang mga problema kining kalibutana. Daghan pang mga lingaw, daghan mga tukar sa pagbalik sa atong programa, katropa. Standby mo tayo, pero karang bago tamo atong commercial, ano yan sa live pagsunata, pagkaman ani, commercial na tama, katropa. Ato atos email na papin para ma-refresh ka ng imuang panghuna-huna niya, kabahin sa imong kagahapon. Kung liligaya ka, karon sa una kay kanang maningkamot ko nga maako ka, pero karon kung liligaya ka, sige, suportahan ti ka. Ano tirada niya, Bart?
0: XFM.
2: Yan. Standby sa pagbalik kumanding kantahan.

0: ug Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Ug kapilis sa pag-inom sa healthy nga kape. Sunzone Blast Coffee Mix, the secret of health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilim nun nga adunay caffeine sama sa mga kape ug energy drink. Mao ang ilis din na ang naanda na ninyo nga kape. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka na. Sa Sunzone Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Sunzone Gold Herbal Capsule og Sunzone Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Sunzone Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
2: Sunzone Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog. Mafeel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mga pagaling pagsakay, maningil man dayon. Exciting.
3: 95.9
4: Express Rewind.
5: Kuya Chris!

0: Press Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Cinco minuto sa kalabay, salasay, sa buntag. Bangon, bangon, bangon, bangon. Ayaw pala iluya, Danay. Oh, ayaw pa. Dala sa imong gibati, dihang sakit ang likod. Nay, bisag galain imong paminaw diha. Basta kaya panikamuti nga ang imong matag-adlaw, mahimong malipayon uban ang tibuok pamilya, di ba?
3: Ahay.
2: Iyan ang drada diha. Basta ikaw gani, maghuna-huna o dautan. Tingala man ka nga. Murag matakda naman lang po ang imong lawas nga mo absorb man dayon sa imong gihuna-huna. Oy, powerful kay katrupa ang huna-huna. Muna, katrupa, kinahanglan, mahimo tang positibo sa matag-adlaw. Kinahanglan, mamahimo tang produktibo. Di, tamang padalaan ang bisag atong edad, magsaka na itong edad. Ayaw padalaan na, sila lang naguna-huna na. Pakapangyarihan na nila ang ilahang dautang mga laraw sa kinabuhi.
4: Kung gusto sila, mudating ang kapangyarihan, ang buong mundo mutikot sa dagat. Maglugaw, handa na.
2: Pero dili na bayan ninyo na siya, kwan, kanang katawan, katrupa, tanawa yung paliboto, tanawa imong mga kasikbit nasod nga nasinutian ng linog, baguhay lang ang kanang baha dito sa Nepal nga walay naghunahuna, walay nag-expect ngayong ato kakusog, di ba? Daghang kayo nga nag-isip nga, dili man na mahitabo, tanawa, nakapangandam ba sila, katrupa, ang pagpangandam, ginapriparahan, ginahimo ka na layo pa, ay ha, mahitabo, ang kanang ginakahadlukan na itong mga butang sa kinabuhi mo na, ang pagpangandam, para sa maing panglawas, Santon Plus Gold, imong buhaton katropa, inumunimos matag-adlaw, kaya ang Santon Plus Gold, ito na yung mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, o spirulina, nga makatabang kanimo katropa sa pagpanalipod, labi na sa mga heart disease diya, katropa, kasagaran, maugin yung kasagaran, ginatawag o lifestyle diseases. Una na, hypertension lang, pero akabalo, padulong sa imong heart ang epekto, padulong sa imong kidney, mga vital organs, kaya dili makasarang, labi na kung pabago-bago ang dagan sa imong blood pressure. O siyempre, kung daay mga free radicals diha, mga kanang oxidant diha, mga katropa, kinahanglan na kay powerful antioxidant nga ma-intake kung kanang naa sa Santon Plus Gold. Tungod kay ang atong mangustin o sa ka-powerful antioxidant nga mubatok sa bisan unsang balatian sa matag-adlaw. Katropa, ayaw kalimti na kay muna kay bulawanong mga pagtulunan nga mong ginatabang sa inyo ha. Kay siyempre, bisan man lang sa mga impormasyon, bisan man lang sa mga saktong mga pagpalapnag sa tama para kaninyong tran, dako na ng tabang. Wala ba na ibayad? Ang importante diha nga nagpadayon kita sa atong tama nga gimbuhaton sa matag-adlaw. Oy, gusto daw mo sayaw ni nanay. Oy, ato sa ning itagaag pagtagad ng greeting sa katong mga nag-text diha. Padayon lang sa 0962479-1855. Di gyud ta mga kuripot diri ka tropa.
3: Hay.
2: Di ta kuripot diri. Basta mo text ka, basahon gyud na mo. Kay syempre mo malay nang pamaagi nga magka-connectar media ninyo. O, salamat kayo sa mga nag-text. Kunya mayong adlaw diri sa mayong adlaw De La Cruz family, ipaki-greet diri sa Barok San Miguel, Barangay Kalumpang. Dagang salamat sa kanunay pagsubay sa dagang salamat lagi daw kay kanunay silang nagsubay sa Express Rewind. Kauban ang tibuok pamilya. Salamat. Bonay salamat diya sa diwa kananga naga pahigayon sa ilahang mga ginabati. Matinuod gina nga mga textmate na to. Textmate naman, wala may textmate ron, chatmate. O sabah.
3: Hi.
2: Oy, niya ba? Init nga pagtimbaya, gikan sa Ramos Family, ananag po yun, Purok Barangay, Purok 4, Barangay City Heights. Parain lang sa pagbingaw. Salamat sa pagpahinundum ka namo sa mga classic nga mga alawiton. Sige, salamat kay Sir. Thank you so much, thank you so much kay ang kanamay nga na nga kanta. Ginahan rin yung kay ko. Kanang at least kahibaw tanga nalingaw mo diyang tran. Oy, kanilingaw sa mga katropa na to nga nagpaabot. Gusto nilang sayaw daw. Ang gita tagkarang sayaw ha. Kaya wala man ko ka bantay ka gusto dahi kagsayaw dahi. Kaya pagitaon sa ako ni kay basta maingon kayo magsayaw. Kani from BST ba katropa ang kalingawan hatod kanato sa Santon Plus Gold. Hidaot na maglingaw-lingaw ta karong adlong Domingo uban sa pamilya. Ang importante diha ang kita nagkatigom sa panaghiusa labi na kay parang krisis. Importante yun nga ang pamilya para dili kay kabation og kaluya. Di ana katropa ang mga kalawiton nga magkapalingaw kaninyong tanan.

0: salamat kay sa inyong pakig-uban sa mga katropa na to nga mao pay pagmata. Oy, salamat po sa Ginoo, nakamata pa ka. Mga katropa, mo itong kanta sa Haugibis, kanang ilagay mo kid. Oh, manay mga sikat sa unang panahon pero hantud karon sikat magid gihapon. Pero di lang kay gina-play kay siyempre lahi na magdagan sa mga kabataan karon panahon na lahi pa ang ilahang timplada. Ay ginaot ko, dalipay mo sa kanta from Haugibis, ilagay mo kid mga katropa. Oy, ato sa itimbayan ng ato mga katropa nga na nag-effort ba ni ato ni basahon ni kay lisod po kayo ni basahon na masakit o niya sila o
1: hahay.
0: Ayun, nagkasakit ha. Ang importante niya, padayon ta sa itong pagkigbisog sa matag-adlaw nga pagsulay sa iyong taas nga kuryente niya. Oy, naghatag, nagbiling ka tropa. So, nakabayad na ba mo? Tapin labi ang kabulan, nga wapo na ningil ang sukote ko to.
1: Oh, hi.
0: Kaya pong adlawan, nagipay gayon niya nga rally sa mga katropa na to sa simbahang katoliko. Daghan sa ito ang ilahang gipasabot, ilahang mga gipalapnag, ng mga yangungo. Hinaot ko nga nasabtan po sa uban. Nga siyempre, demokrasya man tanga gobyerno. So naagyo na yung mga pagpadayag sa ilang kaugalingong mga pagbati sa nahitabo karon nga GBA. Yun, ang ilan doon, boycott daw sila sa GBA kagapong adlaw mga katrupa. Uhahay kong dagan.
1: Uhahay.
0: Samtang may muntag from Aguilar family, ipalihog ko great niya katroa ka Kuya Chris. From Purok Pag-asa Barangay Katanggawan, daghang salamat sa inyong kusog nga pag-play sa mga kagahapon nga kanta na ginaot ko nga magkanunay ang inyuhang programa. Salamat kayo Kuya Chris, salamat sa kayo, thank you. Ana gyud basta ka nang kada ganing kinasingkasing na nagapasalamat ako ginagapasalamatan kay Adibia sayon maghihatag kag kanang imuhang mensahe puno basahon gyud ako na espesyal nga pagtibaya sa Percado family from Purok Malinawon Barangay Labangal. Enjoy kayo mataghugna sa atong mga hiyas nga musika. Salamat kayo ha, thank you kayo.
1: Hi.
0: Diya pa ay mensahe itong daghan ubay-ubay biya ni ato ning isa-isaho ni mabugnaw pagtambaya from Mendoza family from Purok at Charong Barangay Fatima. Dirigyod mabati ang kakapoy sa pagpanghugas o pagpanilig tungod kay Anunay Time Capsule sa Radio Ang Express Rewind. Thank you, thank you, thank you. Salamat kayo sa mga ganahan magkamo diya. Sige, dungagan pa nato kay ganahan man dahil mo. Sige, sige. Ani pa ang laing kanta para kaninyong tanan. Kuan na gyapon, fast beat gyapon na katropa kay wala pa mahuman ang ato ang sayo-sayo ginagmay de. Pero this time, from hotdog mga katropa, abot ko nakaabot pa mo aning mga kanta. From hotdog ang title ani Manila mga katropa. Niyo, atong taga-agpagtagad para kaninyong tanan sa Kaligawan. Karubong taga-hatod ka na to sa Santone Plus Gold.

0: Express Rewind.
1: Kuya Chris, I love you.
2: Preso ko na 59 minuto sa kalabay sa lasay sa buntag. Oh, hinaw ta kamata nang matagusa. Grabe gyud ang kantaha ba. No na yung mga karaang kanta nga di gyud ta kalimot mga katropa. Katong panahon nga tatay nanguyab kang nanay unya di lagi sugton naay gihaylo sa kantidad mao pud na nahitabo bisag lahi na nga senaryo pero mao man kasagaran di ba kun dili ka kayang sugton niya basig pwede niya hiugmaon ang imong bahandi.
3: Oh, hi.
2: Bahandi gid ayte ayo na lang kunang bahandi di agora importante diha magmalipayon ka nga dili siya fake di ba akong tinuod man galing ni gugma patagay gugma nga tinuod ipakita nga worthy ka sa gugma nga iyang ihatag di animo nga na man mga lalaki dapat paningkamuti nga mo believe sa imo nga kaya kang mo provide alang kaniya di kay hantud sa istorya lang kay mahulog diri ka pangyarihan ni mamidi
4: kung gusto sila mudating ang kapangyarihan
2: lagi
4: sadagat maglulob handa na ako.
2: Na perting handa ka gyud dili na layo kag ingon ni Mamidi daghan na kita mo linog ug mga katalagman mo na kitang tanan kinahanglan mangandam ta usay pagpangandam na to o una gyud ang imong panglawas mangandam ka kay usao manong pagdagan padaon sa katalagman nga nagmalasakiton man ka mo na katrupa kinahanglan healthy kanunay pwede po tanga mamili og kape ang